masi ha chon CKLP hua on tin sa ce go za kha ga shen har ku he ku he tu sin me ne ke hua on ila retin kon ko ce sa tha Gabriel Kushan he I wa hua on ku tin sa ce wer ku he ku a retin kon ko ce Edward Cardbo he I wa hua on ko Tai sa zon ta te gu hien te chu ta ko mun ko se ko te so re te ha ke gu te ko ya ta ta mun ten ta ko ke ko te ka

Fapasha intu kaseku yente o kohni walaku shonghai se itiwara huitiku tautatigotaku yente yasun walaku ko walhi hono lak es a awotigon. Hito tini ya kaleku yente kasani ti walaku tsintatigotaku yente karasa de dewe walaku. Shon hai se iti wara hui tiku ko walihi rakono la fotons e awo tikon. O te she hai se enterprising tu kaes aku yente ko kohni walaku shon hai se iti wara hui tiku tau tatigot aku yente ya son walaku la wa kohni walaku ko walihi horno lahtins e awo tikon. Yatin teo kong hai se kake intu kaes aku hiente o kong lingwa laku shon hai se iti wara huiteku tau tatekot aku hiente ya songwa laku la wa kong lingwa laku anko walhi horno lak ez a awoteko. Hito sin ku hiente kaesan iti walaku ko walhi tarno leitz a awoteko. Sihti kong hai se tekete lini tu kaes aku hiente o kong lingwa laku shon hai se iti wara huitiku tau tatekot aku hiente ya songwa laku la wa kong lingwa laku ko walihi hono tsa thai tsa awoteko. Hito siniku hiente kaesan iti walaku ko walihi tarano tsa awoteko. A chout in a kona a te hai se sahpak e intu kaes aku hiente o kong lingwa laku shon hai se iti wara huitiku tau tatekot aku hiente ya songwa laku ko walhi horno ra kees a awoteko. Hito tsiniku hiente kaesan iti wara laku ko walhi rakono tse itiins a awoteko. So pa kong intu kaes aku hiente o kong lingwa laku shon hai se iti wara huiteku la wa kong lingwa laku ko walihi horno lahtins a awoteko. Hito siniku hiente kaesan iti wara laku ko walihi rakono lahtins a awoteko. Fitsa kong itu kaes aku hiente o kong lingwa laku shon hai se iti wara huiteku ya kaleko ware ya so ko aku te ku la wa ko le wa la ko ko wel hi horno tsa thai tsa a wo te ko hi to tse ne ya khal ku hi en te kha sa ni ti wa la ku e ta ku kha ra sa de de wa wa la ko ko wel hi ra ko no tsa 18 tsa a wo te ko sa ko le n hai se tu li ta i tu kha sa ku hi en te o ko le wa la ku sho hai se i ti wa ra hu ti ku ko walihi horno lahtins a awoteko. Hito tsiniku hiente karasa de dewe waleku ko walihi rakorno tse itins a awoteko. Ratili koin tuka tseku hiente o kohne waleku ko walihi horno tsa thais a awoteko. Hito tsiniku hiente o kohne waleku yakaleku hiente wa shon rahu tiku ko walihi rakono tsa thai tsa awo tiko. Te lini tu kaes aku hiente o kong li walaku shon hai se iti wa rahu tiku ko walihi horno thai tsa awo tiko. Ito sini ku hiente la kong li walaku ko walihi rakono le tsa awo tiko. Kahpa mi tu kaes aku hiente o kong li walaku ko walihi horno tsa thai tsa awo teko. Hito tsiniku hiente o kong li walaku tsintatikot aku hiente karasa de dewe walaku. Shon hai se iti wara huitiku la wa kong li walaku ko walihi rakono lak e tsa awo teko. Tata kong hai se shikashi intu kaes aku hiente o kong li walaku ko walihi horno lak e tsa awo teko. Hito tsiniku hiente shonte lega ku tsintatikot aku hiente
iti rahu iti ku kowalihi rakorno leits awo tikon. Arke kwenye tukats aku yente o kwenye waleku kowalihi horno tsa taits awo tikon. Ito zinku yente o kwenye waleku yakalaku yente shonte legaku zintatikot aku yente shon iti rahu iti ku kowalihi Hornets 18 awarded.

0: Hidura tani kongko tsa sata Gabriel Cushon saku tako. Situ le iyi waku hiku 1928 ku hiku aya ho ta ya keiti iyi hisu le kong sakonta. Tani hisa keta kongko keta ku kong ta keiti.
1: Apa, me yaro no kongko ta. Allah ta sa. Allah ta sa tani kukara sakonta, ku kata sakonta. Ago arau sa sola mulla ka ka den san sal ta ta ta ta ka wa ra ke a ke la ra sa go sa ta ta ra yu ne ta na ta ka wa di ago la di ka den e ku to ya ka na ko ko sa na ko di le wa se yu na we yu ta ke ti a ke le de ja ku ha de ka na ha ta de ri ha ko ti a di mu ta na ka we to ti ko li e Tene hini sai trato no sa ona baga a kuye ye teke na tio no kuye ye teke ye kuye a kai cha ji. Sure ye sen kuk bete ku Suzan he de ye feli e betu de ese ye sen kuk a yara de kuk he de ji la baka he teke a ke te a. Hakone ei wau ko de to tala tai hei ra ko ni ka sa de ko de are yun tan sa ka ko ni ku tu ha de te ta ka de de che ku re chi tu e tu ha na ko le e se ba ka le ho e se so ti li a he ni to ti ha de tu e ta ko ko la ko ni la la ha ko ne e ge ka ki te tu a ta tu ri ka da ke ti pa do ha ju men ra wo ju to ti ha de ma kong tu ge ten kha te de te kha o ri ka ta ke la ta to ri ko do te la ni wa ko ti bu la ti ha o to ta te ne ri ge lo ta to ti ha ji ka te ta na ta ke ti ha a ko la de tu e ka la de ro de wu we e se e ti e ka ra kwa lo ha ra ke ke na ta e lo la e se se ro de wu we ha ti ya ro
2: Hot, dear. Tatu wishu iyo baga kalo la. I say, that is a way you take over and I won't have hot dear. Hot dear, how glad I had an yakale. The deal with other young ones that we were at that cutting, you know. How glad I yako at that cutter, talon with Kunro. Because they. We go here, you're a washer, sir, but a dasa. Tell her, be lunny, well, what? Hardy, how are they? I shall be well, what, Taddy, sir. Many cats only, what are you? Can we carry two ton of her love? Are you? You can hear what I take, do you? I can eat ya. Oh, go, you can't equip to a unit and a tie wing your lad. How could I? Kato mazelo ho in ta yezo in na kota yezo in lesna kota iku nyara yezo ta zo. Ela se shila in na ele tele kala kuhla ku uwe wa la ujung sultan ka taibago kide uwe. Michelle ho sasan yu ta o pe bishle rafa yelu. Ha yun kode. E ye kala iku kide uwe. Agora de que é um a longe dessa de saltar de coisa que ele vai não lhe hatte agora lá de julho com tal saltar em sacador o que nem o foi não pare atla que nem lá sonho com algo que cara só dan que não são sacute agora de que tinha cada de que acabou tio roda com o ali o que Kani menu patu ille kitsu kallio tole narasen rasin tuku fue ratatola di totien aku chadi. 하고 주주 때는 나타났다 니와 전화해 주는 하티 어서 너 벌레나 고고 떠오르네 카카티 예선 국비체 코오 고저도 달라다 이 카론 코니카 하다와 고저 유노 고고 카테 알베르타이 탄카 유노 고고 카테 하다 알레사 이 따다는 와 카고 제주전이 타가 오네 이래서 따다는 가게 되고 군 아이야 아들 아래 유니티 쇼가자 이 아이야 이래서 따다는 아이야 가타산 신라래 제몰라케 때는 페피데즈니 비우올레키네 와 어떤 와 아들이 때는 와 나고 몰라케 컨트롤체 카라테 도티 아디 agora essa na casa já na já no código colade e foi lá que nem todo dia coisa todo dia até todo dia eu com gato e tá lá do gato tá chega cá com a cora de diário agora ele já coisa é com gato de novo todo dia essa com ele na 28 agora aí agora daí com Alberto Tawi e ali ela só Tawi e rede Munala, akulaji, kuhaya, akaya, apa kongkute, aku zatkan kagung otana re, yunye lekang keji, kuni itana tare, tare teli, sungu kuni la, kokone kagu jadi, re yunye tesi tau tina, joko tina, re yunye pun kongtana, re yunye atkate ni tegua, tanahade wede chila konsota nahade we khate de chuhadi agune fa kontana yata ne yesmat agone klodo tension ne tanakai rayita rekhana sa chusuga da sana ye ya tole wala khamote la tana tana tra ade khate du kwa khake de chuha ngade de yoke kergu ake che kada ku tawala ojo menta ku onto tiade akwa suhai la khani kara kaya hula akelle kai dasa chala kun le koli koze ka totil ni la ka da ta ta ka da ku ke ha kwe ti le fegra ni se gu nyara ritya so to ta Gue wa klao chu gu ye ke le ke chu ta de ji pa che chu gu ye ko le fe se chu gu ye ra ji tia ri yu ko de shu gu ye ha ko ye ne kwa de ye fe ka ra yin shi de ji yin na na ha ye gu ye ra ta to la a jun to ti ha de ne jun pa u la de ji ni ka ya i ka ha ko senai ke seri ta gon hua ye tan da ye ne da ri ha de ke gon shu ma sen ha ge shi ta ti wa on shu ha go ta sa wa ho di shu ha di a su ha go se de to ge wa jo go la se se de ne ga sen ku na ga li ha ra jo kha so li ne sa ko tha ko kha go a ga go on ha ha go de pa ga li ha ra da cha ora ke le ke kha kon no ra kha ora ya so je kun tu ra kha ta ala ko kha we ya da ta ne wan ko kha we yo ku ni le na ga e so li ne ni ni ga ra ala he ta tha bo pe pe la ra kha ni che ha ko chu la ko ta re ta na e ge kha ta e sa ba la ra kha ni kha ni yu ha ko ka ra e ge 看他开的本来看你有一三的 kali hara toi wa be ye so len ta than na ni hana ra ya so ma da e ye wa be ye la li ya ho in ra ka ta le te che ho ni lo a ke de wa de ha ko e tu ke che la sa sa nai e che a che zo ta go to ni te ko ka de wa ka ta ko ta so ne ka ya ta ku de sa Everybody peller got had it well. I can't go to whatever it was Sawat with a ticket. How glad you had an assault high hacking. Sasho Bayarak, a back up, they only acquired. What a hold of Bayar, what the inspector of Bayar, what high. Ne je akaraye we tue hat hagula de jo ni kataye ka ni ka hisala ka ago ke tena wasafa bragola de tue hale hagula de sai shwa dai yujen go ya sa sa ya kun shwa dai ju tue kon so atin ola hale ya khalala i mel bagar kana rata hate ji ji bra sa be ji ora dai yala Alors ça quand ça go c'est ça go de là que je voyais parce que ça est soit de parce que ouais ça nous dit que mais pas ça ça go quand ça go ça ne tout tout là ouais ça go tiens et que quoi quand ça go là dit mais quand ça qu'il y a voilà dit tenez les cadres tiens ça go là dit à soir là go ça go quand ça go là dit Kadang aku tu cina ke, saya kau cina rahat tawa awal. Kadang aku cina juga, hari ke aku kene awal. Oh, saya leh so ni hari. Aku ini tuh coba ni, ya tinjau ni jilu la, kaji halal no kerja kaya aku. Aku ini mana so ni, ya mentah je hari ini, itu ini kahat. Aku ini Bijinil ni, esirik cuma daya ni kahat buat. Aku la di selai cahat. Aku ilmak, aku walgota ini, tujuh gelas ini cahat. Asal.
0: Masih sekoi net.
2: Ah, aku sana ni mana kau ya? Okay.
0: Okay. Bye bye.
2: Okay, bye.
0: Ratelin Kongos Sata Gabriel Cushon, yeah, kick wing it then.